Awade aduma no wontumi nyeni nyina. Paul mu pita mo abeye biko. Se awade aye wato no afra ba mu a. Afra wa ba mu a. Afra wa ba mu a. Siya meye meye meye na wontumi nya e ka kra bi ko wontumi aye. Sra dum ne ja me me me me. Awade ye bibia fa ni mo nya ma no.